0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Sente. Si mettono in padella. Nella padella si mette olio extravergine di oliva, acciuga salata,
2: sì,
1: e si fa rosolare. Io aglio non lo metto là perché voglio, il sapore deve essere bello, semplice.
3: E questa era la ricetta, parte l'inizio della ricetta di Rocco Esposito, anima e cuore del bar Rosella, oasi pugliese nel nord di Melbourne, sentito per noi da Andrea Pagani.
4: Come andrà a finire questa ricetta? C'è un modo per scoprirlo,
3: su
4: dicelo
3: sbs.com.au/italian o sull'app per podcast che più preferite.
4: Allora, grazie ad Andrea Pagani, grazie alla redazione, soprattutto grazie a tutti voi che ci avete seguito in queste due ore di programma che ritorna domani dalle 8 alle 10.
3: Da Jacopo Iannelli e Carlo Aurelia un augurio di buona giornata, a domani.
4: Ciao a tutti.
5: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
6: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
7: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Kamarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Martes sa SBS Filipino.
8: We were trained with high quality standards of nursing care. We are very skilled and we are very compassionate in what we do.
7: Sa pagdiriwang ng Nurses Week, tampok natin ngayong araw ang iba't ibang kwento ng mga Pinoy nurses sa Australia. Kilalanin ang Pinoy Travel Nurse sa Thursday Island, isang isla na komunidad ng mga First Nations. At pakinggan din ang kwento mula sa mga Filipino nurses at midwives na dumating sa Australia noong dekada 70. At sa may paraan, alamin ang hamon na hinarap ng mga nurse na sumabak sa pagtatayo ng negosyo na malayo sa una nilang propesyon. Magandang umaga mga kababayan. Ilan lang yan sa mga pag-uusapan sa programa ngayong ika-12 ng Mayo. Pero bago ang ating mga talakayan, narito muna ang may init na balita, hatid ni Helen Quiñanola.
9: Sa ulo ng mga balita, gobyerno ng Australia nagbabala sa mga migrante laban sa mga scam migration agents. Federal budget binatikos ng Greens dahil inuuna umano ang paggasto sa kagawaran ng depensa kaysa sa mga serbisyong kailangan ng publiko. At sa Pilipinas, Kamara bumoto para i-impeach muli si Vice President Sara Duterte. Trial sa Senado nakatakdang umusad.

Hinihikayat ng federal government ang mga migrante na mag-ingat sa mga SCA migration agents at i-report ang mga agent na sangkot sa unethical practices. Noong nakaraang buwan, nagpatupad ang Australia ng mas mahigpit na mga hakbang para sa migration advisors, kabilang ang mas matibay na standards at ethics requirements para mapabuti ang integridad ng sektor. Kabilang sa mga pagbabago, ang pagsailalim sa mga migration agents sa taunang ethics training at regular na refresher courses tungkol sa kanilang mga obligasyon kung nais nilang ipatuloy na tumulong sa mga aplikanteng kumukuha ng Australian visas. Sinabi ni Assistant Minister for Citizenship, Customs and Multicultural Affairs Julian Hill sa SBS Gujarati na ang mga naghahanap ng payo ay dapat lamang gumamit ng registered agent na nakalista sa Office of the Migration Agents Registration Authority. Sa buwan ng Abril lamang, 5 registered

0: immigration agents ang naharap sa disciplinary action. Posibleng nabigyan ng warning, nasuspinde o nakansila ang kanilang registration.
1: One of the big problems that we've seen emerge is there's been too many people who've been advised by agents or read stuff on the internet to then take a protection claim, a humanitarian claim. People who take fake protection claims, who are not genuine refugees, who just don't want to go home, will be rejected, they'll be deported from Australia, and they'll never be allowed to come back.
0: Samantala, inakusahan ng Greens ang federal government na inuuna nito ang paggasto sa depensa kaysa mahalagang serbisyo. Bago ang paghahain ng federal budget ngayong araw, ika-12 ng Mayo. Ayon sa partido, dapat pagtuunan ng labor ang pagpapalakas ng healthcare, pabahay at disability support sa halip na dagdagan ang gasto sa militar. Binatikos ni Greens Senator Larissa Waters ang panukalang pagtitipid na may kaugnayan sa NDIS at sinabing naiiwan ang mga vulnerable Australians sa gitna ng cost of living crisis. Ayon naman sa federal government, layunin ng budget savings measures na gawing matatag ang NDIS habang patuloy ang pamumuhunan sa essential services at national security.
2: Now, Labor are saying that they will cut money from the NDIS, leave 160,000 people behind. They'll cut money to essential services, but somehow they can still find $53 billion for war and for weapons to appease Donald Trump.
0: Samantala, ay pinahayag ni Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner Katie Kiss na matagal nang kailangan ng bansa ang pag-uusap tungkol sa racism laban sa First Nations people sa Australia. Nagsasagawa ngayon ng inquiry ang Joint Standing Committee on Aboriginal and Torres Strait Islander Affairs tungkol sa racism, hate at violence na nakatuon laban sa First Nations peoples matapos itong i-refer ni Minister for Indigenous Australians Malarndiri McCarthy. Nagsimula ang pampublikong pagdinig para sa inquiry noong unang araw ng Mayo sa Sydney, bago ito lumipat sa Adelaide noong ikawalo ng Mayo. Sinabi ni Keys sa SBS Living Black na ang inquiry ay pagkakataon para ilantad ang historic racism at tugunan ang lumalalang karahasang nararanasan ng First Nations peoples.
3: I think we're seeing more open violence directed at First Peoples. I think what is new is the escalation that we're seeing. This is now at crisis point. We've got people's lives being threatened. We've got people's lives being taken as a result of racism. We need action.
0: Sa balita sa ibang bansa, inilikas na ang mga Australian mula sa cruise ship na tinamaan ng hantavirus outbreak at nakaalis na sila mula sa Canary Islands sa Spain, sakay ng government-supported charter flight. Apat na Australian citizens, isang permanent resident at isang New Zealand national ang umalis mula Tenerife Island kahapon, kasama ang medical staff sa flight na patungong Perth. Wala sa mga pasahero ang nagpapakita ng sintomas, pero isa sa ilalim sila sa quarantine at health checks pagdating nila sa Australia. Sinabi ni Health Minister Mark Butler na precautionary measure ang quarantine. Mananatili ang mga pasahero sa isang quarantine facility malapit sa Perth nang hindi bababa sa 3 linggo. 3 pasahero mula sa MV Honduras ang nasawi kasunod ng outbreak. Inaasahang darating sa Perth ang flight sa huling bahagi ng linggong ito. At balita naman mula sa Pilipinas. Sa ulat mula sa Philippine News Agency, bumoto ng may malaking mayorya ang mga mambabatas sa House of Representatives ng Pilipinas para tanggalin sa posisyon si Vice President Sara Duterte sa ikalawang pagkakataon na magbubukas ng daan para sa isang Senate trial na maaaring tumapos sa kanyang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Haharap si Duterte sa impeachment trial kaugnay ng mga alegasyong unexplained wealth at pagbabanta umano na ipapapatay ang Pangulo. Ang Kamara na karamihan ay mga kaalyado ni President Ferdinand Marcos Jr. ay bumoto ng 255 na pabor, 26 ang tutol at 9 ang nag-abstain. Sa isang pahayag, sinabi ng Defense Counsel ni Duterte na maghahanda sila ng matibay na depensa at idinagdag na nasa kanyang mga nag-aakusa ang burden of proof. Sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas, kung mapatunayang guilty sa Senado, matatanggal sa pwesto

o si Duterte at habang buhay na pagbabawalang humawak ng anumang elected office. Samantala, napatalsik si Tito Soto bilang Senate President matapos ang isang kudita sa liderato ng Senado at pinalitan naman siya ni Senador Alan Peter Cayetano. At ngayon silipin naman natin ang lagay ng panahon ngayong Martes. Sa Perth, maaraw na may temperaturang 27 degrees Celsius. Sa Adelaide, bahagyang maulap na nasa 24 degrees. Sa Melbourne, huhupa ang ulap na nasa 20 degrees. Sa Hobart, bahagyang maulap na nasa 17 degrees. Sa Canberra, bahagyang maulap na nasa 19 degrees. Sa Wollongong, may kalat-kalat na pag-ulan na nasa 21 degrees. Sa Sydney, may mga pag-ulan din na nasa 23 degrees. May mga pag-ulan din sa Newcastle na nasa 22 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan na nasa 24 degrees. Sa Cairns, maulan din na nasa 28 degrees. At sa Darwin, bahagyang maulap na nasa 34 degrees. At yan ang mga nakalap na balita ngayong araw ng Martes. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola, antabayanan ng ikalawang bahagi ng programa kasama si Edinel Magtibay. Magandang umaga!

0: magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Araw ng Martes at 12 ng Mayo taong 2026. Inyo pong napapakinggan at kasama hanggang alas 11, Edinel Magtibay. At syempre, ang ating tagapaghatid ng balita ngayong umaga, Helen Quinonola. Good morning, Helen.
1: Good morning, Edinel. Kumain ka na ba?
0: Ayan, ako, nakapagkape naman tayo ngayong umaga. Pero nako, sa mga kababayan natin, alas 10 na, baka ngayon pa lamang nagluluto o baka nagpaplano na ng tanghalian.
1: Oo nga, or brunch, Edinel,
0: ah,
1: di ba?
0: Yes, oo.
1: Usong alam mo yung favorite dito. Ko dito, yung breakfast na kinakain dito, yung chia pudding.
0: Ay, oh, wow. Very Aussie. Parang napaka-healthy naman.
1: Opposite kasi yung lifestyle ko sa Philippines, Edinel, kasi nga, gusto ko ng mga fried food pag umaga before.
0: Ay, oo, cravings natin yan, mga Pinoy. Mahilig sa mga silogs at ano, yung mga
1: fried
0: ganyang pagkain.
1: Oo. Fried egg. Wow.
0: Nako, sa mga kababayan natin, kayo ba'y natatakam at nakapag-ready na ng inyong mga breakfast? Pero yung mga nabanggit natin na mga medyo sometimes unhealthy o hindi maganda sa mga kalusugan natin, nauwi tayo sa mga ospital.
1: Sa pero, mga sakit,
0: oo,
1: diba?
0: Pero ang maganda doon, kahit paano, kapag nakakita ka naman ng kababayan na nurse sa loob ng ospital, parang medyo makakampante ka, hindi ba? Kapag may mga nangangalaga sa ating kalusugan ng mga kaano natin, ng mga kababayan natin.
1: Totoo 'yan. Kasi kapag sinabi mong Filipinos abroad, minsan or madalas nga kasama sa usapan yung mga nurses.
0: Oo. Diba? At sakto 'yan dahil pag-uusapan natin, Helen, ngayong week na 'to pinagdiriwang natin ang Nurses Week. Hanggang ngayong araw nagsimula siya nitong nakaraang week na 'to, no? So, simula mga 1970s daw ang mga Filipino nurses nang nagdatingan dito sa Australia. Sa ngayon, sa mga nakalap natin na impormasyon na, no, sa mga bilang is more than 18,000 nurses na ang meron dito na galing sa Pilipinas. Tuloy-tuloy, parang 6% siya ng total nurses population ng bansa. At ang Pilipinas ay nananatili sa isa sa pinakamalaking exporter, sinasabi nga nila, no, ng mga nurse.
1: Parang source country yung Philippines natin. And I believe na every year na lang, dumarami yung mga bilang ng mga nurses dito. May nurse ka ba nakapamilya, Edinel?
0: Nako, parang hindi yata mawawala na ang bawat pamilyang Pilipino. Oo, meron. Meron akong kapatid na nurse na nasa Pilipinas. Ikaw ba?
1: Oo, meron din. Pero nag-aaral pa.
0: Ay,
1: pero may mga pinsan ako, kapitbahay, kaibigan. Halos lahat parang mapapaligiran ako ng mga nurse.
0: Parang karamihan ng mga kurso, laging kasama sa pamilya. At meron din sa atin na parang pag nurse yung halimbawa nanay or yung tatay, ang mga anak sunod-sunod din yun. Oo, din yung mga nagiging linya.
1: Kasi parang nakikita nila na inspiring yung ginagawa ng parents ko, or parang gusto din nilang gawin yung ginagawa ng kanilang parents.
0: Oo, dahil sinasabi din ng marami na ibang magbigay ng kalinga. Mm-mm. Ang mga Pilipino, parang natural na sa atin dahil na rin sa syempre yung mga pamilya natin kung paano natin inaalagaan. Kaya pag nasa ospital, halos ganun din daw yung turing nila doon sa mga nagiging pasyente.
1: Oh, aside from skills din

0: yung pagiging nurse, may parang empathy at saka malasakit din importante pag nasa ganong profession ka.
1: Oo, pero sa kabila ng lahat ng yan, alam natin maraming hinaharap din ng mga challenges o mga hamon itong mga nurses, lalo na yung mga migrant nurses, yung mga migranting healthcare workforce. Kahit dito sa Australia, meron, kahit na sa kabila ng gano'n sila kasipag at malasakit at may mga dedikasyon sa pag-alaga ng pasyente, nitong mga nakaraan may mga naiulat tayo na magkakasunod na strike o yung mga industrial actions na isinagawa ng mga healthcare workers, lalo na ng mga nurses ano, dahil sa paghingi nila ng dagdag na sahod o kaya naman ay maging maayos yung kondisyon ng kanilang mga pagtatrabaho. Kaya sa likod ng mga ano ng mga nangyayaring to, may mga sakripisyo pa rin talaga at malaking pag-adjust ang nagiging buhay lalo na ng mga migrante sa ibang bansa.
0: Kwento nga ng isa sa mga kaibigan ko, Edinel, na nagtrabaho siya galing Dubai. So parang internationally qualified nurse na talaga siya. Pero pagdating niya dito, hindi naging madali ang kanyang proseso sa kanyang skills recognition. I believe isa din yan sa mga kinakaharap na hamon ng mga Filipino nurse sa Australia, na as much as possible na gusto nilang magtrabaho dito. Pero kailangan pa nilang dumaan sa ganong proseso. May mga bridging programs din, tsaka may mga English requirements.
1: Yes.
0: At yung mga registration sa kanilang profesyon.
1: Oo, at hindi rin biro ang gastos ng pagiging nurse dito sa Australia dahil sa may mga examinations na kailangan pa nilang pagdaanan, lalo na yung iba na kailangan umulit ano, ng pag-aaral, nagtitake pa sila ng another year, sometimes 2 to 4 years, depende kung ano yung mga kailangan nilang makuha ng mga certifications. At bawat hakbang na yan ay may kaakibat na gastos. Kaya't malaking sakripisyo din ano, ang nagagawa o ginagawa ng maraming mga nurses. Pero sa kabila ng yan, kabilang pa rin sa mga pangunahing destinasyon ng Filipino nurses ang US, UK, Canada, Saudi at eto nga Australia. Sa mga susunod na linggo, magkakaroon ng ilang mga pagpupulong ano o ng mga symposiums ang mga Filipino nurses dito sa Australia, kung saan sinasabi nilang nais nilang ihain o ilatag yung ilan sa mga naisana nilang tutukan ng pamahalaan para mas mapadali o mapagaan yung proseso para sa mga Pinoy nurses na makapasok din dito at makapagtrabaho sa Australia.
0: Dagdag ko lang na kwento, Edinel, regarding sa kaibigan ko na may kinakaharap na hamon from Dubai to coming here. Hindi siya agad nakapaghanap ng trabaho, right? Because hindi pa siya na-recognize yung skill niya. So ang nangyari is nakaranas siya ng underemployment habang hinihintay yung registration. So nagtrabaho siya sa iba't ibang sektor, like sa pagkain, sa restaurant, dun. Kinuha na niya kasi wala siyang choice for the meantime, habang pinagsabay yung kanyang pag-aaral at saka yung responsibilidad sa kanyang pamilya.
1: Oo, and in saying that, kasi dito sa Australia, hindi ka talaga pwedeng magtrabaho sa mga ospital or hindi ka talaga pwedeng tawaging nurse kahit pa rehistrado ka sa bansa natin. Oo. Hanggat hindi ka nakakakuha ng registration dito sa Australia. Yung iba nga, nakapasa na sila ng NCLEX o nung iba pang mga certifications, pero hanggat hindi nila nakukuha itong registration dito, mahigpit ang Australia, ang mga requirements. Pero nakikita natin doon yung malaking gap din doon sa mga nilalabas na bilang din ng pamahalaan, ng kakulangan nila sa mga healthcare professionals na kailangan magtrabaho sa mga ospital. Pero yun nga, medyo matagal, mabagal yung proseso dahil doon sa hirap ng mga kailangan nilang pagdaanan. Kahit maraming mga nurses, lalo na yung sinabi mo, no, mga migranting nurses ang nauuwi sa iba't ibang mga trabaho, nagkakaroon na ng mismatch.
0: Yes, job mismatch. Yeah, and interesting din ngayon, Eddie, na lang pag-usapan natin kasi nga hindi lang natin sila sineselebrate. May tanong din tayo na kung bakit marami sa kababayan nating Pilipino ang umaalis from the Philippines going abroad, di ba?
1: Oo, madalas natin maririnig dito yung sinasabi na brain drain sa bansa natin, kung saan sinasabi nila na yung mga matatalino o yung mga profesional ng bansa natin ay nagsisilabasan kahit wala nang natitira para sa mga Pilipino doon. Pero sinasabi naman ng ilang mga nursing groups and associations na dapat may gawin ang pamahalaan ng Pilipinas para mahikayat nila ang mga professionals at mga nurses na manatili sa bansa. Dahil sa ngayon, di ba, medyo mahirap ang buhay sa Pilipinas.
0: Oo nga. Sa article ng GMA News, Edinel, sinabi ng Philippine Nursing Association President-elect na si Alicia Tulio na kung ang dahilan ng pag-alis nila ay yung paghahanap ng mas magandang buhay, malaking kita, at saka magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya, ang sabi ng President-elect na si

0: Tulio ay gawing posible din yung magandang buhay nila sa Pilipinas.
1: Para hindi na sila ano no, kasi lumabas maraming mga Pilipino ang nagsasabi na kung kaya lang ano ng sweldo nila o nung kasi yung trabaho kaya naman nila, pero yung pangtusto sa pang-araw-araw yun yung nahihirapan sila parang to make ends meet, kaya napipilitan pa silang lumayo sa sarili nilang mga pamilya at magtrabaho abroad.
0: Oo nga, kasi yung migration should not be a choice, diba? It and not a necessity. Ang nursing then ay parang hindi lang siya isang trabaho kundi isa din siyang bukasyon, kasi buhay ng tao yung hinahawakan mo at saka nagbibigay ka ng pag-asa sa mga pasyenteng nagkakasakit.

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Pinaparangalan sa ganitong ano no, sa ganitong okasyon sa taunang pagdiriwang ng mga Filipino nurse ang lahat ng mga nagsisilbi sa mga ospital, komunidad at iba't ibang sektor ng healthcare sa buong mundo. At kaugnay din ito ang tema nitong taon na Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Saves Lives, na naglalayong kilalanin ang kahalagahan ng suporta, pagkakaisa at pagbibigay ng oportunidad sa mga nurse sa buong mundo. At sa darating na May 16, 2020 ay gaganapin naman ang ika-anim na International Filipino Nursing Symposium na magtitipon sa mga Filipino nursing professionals mula sa iba't ibang bansa dito sa Sydney. At ilan nga sa mga tatalakayan nila itong hamon sa likod ng propesyon at kung paano ding matutulungan yung ibang mga nurses na nandito, dahil parte ng kanilang mga programa yung magkaroon ng madaling proseso ng skills recognition, bridging programs, kahit yun sa mga English requirements at yung mga professional registration. Dahil nga medyo ano no, madaming mga nurses ang gusto rin talagang makapagtrabaho din dito sa Australia at gusto rin nilang makakuha ng registration. Ang tema po this year ay Level Up, Evolving Roles, Expanding Impact. At layunin nilang talakayin yung lumalawak na papel ng Filipino nurse sa clinical practice, education, research, leadership at community healthcare. At
2: nagsasabing mahalaga nga itong plataforma, Edinel, kasi nga itong symposium para pag-usapan nila at saka para palitan

0: careers na mayroon para sa mga carers or sa mga nurses dito, dahil meron ding mga nagtuturo, merong mga nasa research, may mga nasa admin. So pag sinabing nurse pala, hindi lamang nananatili sa ospital, at marami pang pwedeng subukan.
1: I-explore nila na sektor.
0: Ayan, at malalaman natin yan sa mga susunod na araw sa patuloy nating pag-aabang at pagkuha ng panayam sa

0: advertising.
1: ¿Qué es Spectrum One?
2: Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Es el internet más rápido y confiable para hacer streaming, gaming y todo lo que quieras. Es mantener a tu familia segura mientras navegan. Y es servicio móvil que funciona con la red 5G más rápida y confiable del país para que puedas estar conectado donde quiera que vayas. Spectrum One. Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Obtén más información en Spectrum.com. Servicios no disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
3: Ilang mga ginagawang sakripisyo at pag-aalaga sa bawat komunidad. At with you, Helen, maraming salamat din sa pagsama sa akin ngayong araw.
4: Thank you, Edinel. Maraming salamat sa pag for having me here. Thank you so much.
3: At patuloy po ninyong abangan ang iba pang mga balita araw-araw, hatid natin dito sa SBS Filipino at iba pang mga panayam. Mamaya sa ating pagbabalik, pakinggan naman natin ang kwento ng isang travel nurse na nagtutungo sa ilang mga malalayong komunidad, mga regional communities, lalong-lalo na yung naninirahan po ang mga katutubo, ang mga First Nations people. Lahat ng yan, makalipas lamang ang ilang paalala.
5: Landyu gets lost in his office building.
6: Man, why does every floor look the same?
5: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
6: Man, getting lost out here is the best.
5: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
6: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
5: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
7: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: Nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino habang patuloy nating ipinagdiriwang ang Nurses Week. Ayan, kanina kasama natin si Helen Quinonola at aming napapag-usapan no, yung iba't ibang paraan ng selebrasyon at syempre yung estado ng mga nurses, Filipino nurses dito sa Australia. Sa pagkakataong ito, kilalanin naman natin ang isang Pinoy travel nurse sa Thursday Island. Hello sa mga nasa Thursday Island. Yan po ay isang isla na komunidad po ay maraming mga nasa ano po no nasa isla na yan ay komunidad ng mga First Nations kung saan natututunan niya po na natutunan niya na nakamarka na ang alagang Pilipino sa kanilang community at kung paano alamin po natin yan sa kwento ni Sheila Joy Labrador.
8: They like brown people more than Caucasian, so they just go to me, and depending on how you interact, if they trust you, then they will have a chat and raise their concerns. They're not really accommodating to everyone, especially I'd call it as far as I can see.
9: Ito ang natatanging karanasan ng isang Filipino-New Zealander na travel nurse at magdadalawang taon nang nagtatrabaho dito sa Australia na si Lindel Cuevas na tubong Cagayan de Oro City sa Pilipinas. Kwento niya, namangha siya sa ipinakitang pagtitiwala ng mga katutubo sa Australia. Nang siya ay unang mapunta sa Thursday Island sa loob ng 3 buwan.
8: They usually tell you what's on their mind if they trust you. Like when I work in the hospital, they usually tell me what's going on and ensure that they're taken care of as well. Whilst in the hospital, but outside socially, they usually very accommodating as well. They say hi, hello. To you when you passed by, because I was doing jogging in there mm-hmm. for about 3 months as well. So they see me all the time doing jogs and they just wave at me and say hi when they pass their house. So it's fun. I just wave at them back.
9: Dagdag nito, habang tumatagal siya sa komunidad, naunawaan niya ang galaw at pakiramdam ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander people. Kaya masaya siya sa tiwalang ipinagkaloob ng mga ito habang siya ay nakadestino sa lugar.
8: Because they're really, really protective of their own.

0: Natanggap ko na ang pera pinadala mo sa Remitly. Salamat, Mac!
1: Walang ano, Ma. Napakainit ito sa Australia. Kailangan ko ng tulong mo. Ikaw lagi ang gumagawa ng pinakamasarap na halo-halo. Gustong-gusto ko talaga.
0: Oo naman.
1: Ah, ang sarap. Salamat, Nay.
2: Maghalo-halo kasama ang pamilya. Talagang the best. Manatiling magkalapit kahit magkalayo. Magpadala ng pera sa Pilipinas gamit ang Remitly app.
3: Pakinggan ang iba't ibang kwento sa inyong mobile device nang libre. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino o i-download ang SBS Audio app.
4: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
5: At para naman sa ating huli at pahabol na kwento mula sa mga kabundukan ng Hilagang Luzon hanggang sa mga ospital at komunidad sa Australia, daladala ng mga kordilyeran ang kanilang kultura, tradisyon at diwa ng paglilingkod sa loob ng maraming dekada. At nakapanayam natin si Nap Guinness, isa sa mga matagal ng miyembro ng kordilyeran community, kung saan ibinahagi niya kung paano ang mga kordilyerans ay nakatulong na tugunan ang pangangailangan ng Australia sa healthcare workers.
6: Okay, with this kind of group, we call ourselves Cordillerans. So pag sinabi mong Cordillerans, ito yung mga probinsya ng Baguio City, Benguet, Ifugao, Apayao, Mountain Provinces, Abra, ano pa isa, Kalinga, Apayao. So pag sa dami, actually madami na kami kasi most of the immigrants na nagpunta dito ay mga professionals. Nag-umpisa sila being mga nurses, mga trained nurses, and then from there on, nag-increase yung pamilya because they have to get their own family, which is actually yung mga nurses na nagpunta dito way back in 1972, they called them the mountain maids. Itong mga mountain maids na to, mga trained na nurses ito, most of them are galing sa Good Shepherd, sa Baguio City. Yun ay project ng isang madre. Malungkot lang kasi itong missionary na madre ay pumanaw na. So parang yung program niya na yun na-stop ngayon. So but yung program niya na yun lumaki ng lumaki dahil marami siyang pinadala na katutubo na nagpunta dito sa Australia. Nag-aral sila as nurses, teachers. Ganun nag-umpisa ang aming grupo hanggat palaki ng palaki ng palaki.
5: At ibinahagi rin ng Philippine Cordilleran New South Wales kung paanong ipinapasa sa mga kabataang Filipino-Australian ang kanilang tradisyon at pagkakakilanlan. At mapapakinggan po ang buong panayam na yan sa SBS Filipino. Naku, isang minuto bago mag-alas 11, yan na po ang kabuuan ng ating programa. Magbabalik ako bukas kasama naman si Maridel Martinez. Kaya't maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ganon din sa lahat ng mga nurses sa buong mundo na talagang tumutulong po sa lahat ng mga nangangailangan at mga nangangailangan ng kalinga sa iba't ibang mga ospital at saan man sa komunidad. Magandang umaga mga kababayan. Maraming salamat.

0: stama na fuskantar matsin lamba kan yayin murabus bayan kayan da jami'ar su ta sha a zaben da aka yi a makon jiya. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da fararen hula 400 ne aka kashe a Afghanistan tun watan Oktoba sakamakon rikicin da ya barke tsakaninta da Pakistan. A Najeriya cacar baki ta kaure tsakanin bangarorin jami'in adawa na kasar kan batun yankin kasar da ake gani ya kamata ta fitar da dan takarar shugaban kasa.
1: Ba abin da ya shafe mu da wata jam'iyya domin dama mun san wasu daga cikin jam'iyyun nan biyan kasuwa ne bakin su daya da gwamnati suna rufe kofa da gwamnati ni dai ban ga wani dan kudu da zai iya shiga takarar da zai iya kada Bola Tinubu ba.
0: A jamhuriyar Nijar hukumomin shari'a na cigaba da gangamin wayar da kan al'umman kasar musamman ma mata game da sanin muhimmancin zuwa kotu don neman haƙƙin su. To ko ana ganin wannan mataki zai tasiri?
2: Mun karu sosai saboda abubuwa da yawa wanda mu a matsayin mu na mata ba mu san haƙƙin mu ne ba. Na san daga yau kowace abun tahiya gurin shari'a ya same ta na san da gudu za ta tai gurin shari'a.
0: To da kuma mu je kasar Afirka ta Kudu inda shugaban kasar ya ce zai kalubalanci wani rahoto da ya bayar wa majalisa damar tsige shi daga kujerarsa. Amma kafin nan sai na fara karanto labaran duniya. Prime Minister Britania Sakia Starmer na fuskantar matsin lamba kan yayin murabus sakamakon kashin da jam'iyyarsa ta sha a fadin Britania zaben da aka gudanar a makon jiya. Ya majalisar wakilai sama da 70 ne da suka kira gare shi da ya sauka daga kan karagar mulki.
3: The UK has had four prime ministers.
0: Wakilin BBC ya ce Burtaniya ta yi prime minister hudu a cikin shekaru hudu da suka gabata. Yanzu kuma ga wani ya tsinci kansa a tsaka mai wuya yayin da 'yan jam'iyyar suke tayar da karar baya kuma majalisar ministocinsa ta rabu kan ya tsaya ko ya tafi. Manyan ministoci da dama dai sun buƙace shi da ya fitar da jadawalin saukarsa daga kan karagar mulki. A jiya Litinin Mr. Starmer ya dage kan cewa ba zai murabus ba kuma zai yaƙi duk wani ƙalubale ga shugabancinsa. Majalisar Dokokin Isra'ila ta amince da wata doka da za ta kafa kotun soji ta musamman da za a gurfanar da Falasɗinawa da ake zargi da hannu a harin da ƙungiyar Hamas ta kai a watan Oktoban 2023. Kotun dai za ta iya yankewa waɗanda aka samu da laifi hukuncin kisa. Za a gudanar da shari'o'in ne a birnin Kudus kuma za a watsa kai tsaye a shafukan intanet. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce wannan mataki zai tauye 'yancin waɗanda ake wa shari'ar. Har ila yau kuma akwai wato ikirarin an tattara wasu shaidu ne ta hanyar azabtarwa zargin da hukumomin Isra'ila suka musanta. Isra'ila ta ce dakarunta a shirye suke su mai da martani wato Iran ta ce dakarunta a shirye suke su mai da martani a kan wani sabon hari da za a kai mata bayan da shugaba Trump ya ce halin yanzu yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin kasashen na tangal-tangal. Kakakin majalisar kasar Muhammad Ghalibaf ya ce Iran a shirye take ta fuskanci duk wani abin da ka iya kasancewa.
4: The big question now, do they resume negotiations or try
0: to... BBC ce babbar tambaya nan ita ce yanzu za a cigaba da tattaunawa ne ko kuma za a cigaba da artabu. Tun da farko dai Mr. Trump ya watsi da daftarin zaman lafiya na baya-bayan nan da Tehran ta gabatar kuma ya ce har yanzu yana fatan samun cikakkiyar nasara. Farashin ɗanyen mai da ya tashi a kasuwar duniya bisa fargabar da ake cewa za a cigaba da gwamsa fada a yankin na gabas ta tsakiya. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Alƙaluman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar sun ce saboda fararen hula 400 ne aka kashe a Afghanistan tun watan Oktoba a rikicin kan iyaka da ya barke tsakaninta da Pakistan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutum 269 ne suka mutu a

0: yayin harin da jirgin saman yakin Pakistan ya kai kan wata cibiyar gyara halin masu ta'ammali da miyagun kwayoyi. Iyalan waɗanda harin ya rutsa da su dai sun ce a kasarin waɗanda aka kashe maza ne da ke gurin rabuwa da jarabar shan kwaya. Pakistan dai ta musanta wannan zargi, tana mai cewa tana kai hari ne kan cibiyoyin soji da kuma kayayyakin ayyukan ta'addanci. Tana zargin gwamnatin Taliban ta Afghanistan da bayar da mafaka ga mayaka da ke kai hare-hare ta kan iyaka. Fasinjoji na ƙarshe da ma'aikatan jirgin ruwa da aka kwashe daga jirgin ruwan da ya fuskanci ɓarkewar cutar hanta virus sun sauka a ƙasar Netherlands. Jiragen sama biyu sun kwashe kusan mutane 28 daga tsibirin Tenerife na ƙasar Spaniya zuwa birnin Eindhoven na ƙasar Netherlands. Za a killace su a ƙasar na tsawon wani lokaci kafin kuma su koma gida. A yanzu haka dai jirgin ruwa mai suna MV Hondius yana kan hanyarsa na zuwa ƙasar Netherlands dauke da ma'aikata 'yan ƙalilan. Da yake magana a Tenerife bayan an kwashe fasinjojin, shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yaba da hukumomin Spaniya yadda suka shawo kan lamarin.
1: I'm not surprised because all the three ministers
0: are... Yace bai mamaki ba saboda duk ministocin suna nan su sanya ido don su tabbatar da cewa komai ya tafi yadda ya kamata. To ga shin labarin duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni. Prime Minister Britania Sir Keir Starmer na fuskantar matsin lamba kan yayin murabus sakamakon kashin da jam'iyyar shi ta sha a fadin Britania a zaben da aka gudanar a makon jiya. Yan majalisar wakilai 77 ne dai suke kira gare shi da ya sauka daga kan karagar mulki. Rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana.
2: Britania ta sami prime ministoci hudu a cikin shekaru hudu da suka gabata. A yanzu kuma wani prime minister na fuskantar kalubale daga jam'iyyarsa wadda ta fito fili ta yi masa tawaye sannan an samu rarrabuwar kawuna a majalisar ministocin kasar akan ko zai ajiye mukaminsa. Shi da magoya bayansa sun dage kan ra'ayinsa na cewa za su yi abin da bai dace ba, kamar yadda wani dan jam'iyyar ya ce za su jefa jam'iyyar da gwamnati da kuma kasar cikin wani yanayi na yamutsi na tsawon lokaci kan takarar shugabancin da sakamakonsa ba shi da tabbas. Sai dai yadda ake ci gaba da samun karuwa a yawan ministocin da ke bukatar yayi murabus, a bayyane take cewa Sir Keir Starmer ya shiga cikin wani mummunan yanayi a kwanakin baya-bayan nan. Wasu manyan ministocinsa sun buƙace shi ya tsara jadawalin ajiye mukaminsa. Waɗannan ministocin dai sun kasa fahimtar dalilin da ya sa ya kasa samun kuri'un masu kaɗa kuri'a da yawa, yayin da jam'iyyar Labour ke nazari kan sauye-sauyen da za a yi a Birtaniya. Haka kuma tuni baraka ta kunno kai a jam'iyyar ta Labour, inda ɓangarori da ke neman shugabanci waɗanda ke adawa da juna suna tare kan sukar juna da nuna rashin amincewa da ɓangaren da ba nasa ba. Wannan al'amari dai ya tayar da hankali 'yan jam'iyyar Labour da dama. A cikin sa'o'i masu zuwa ne majalisar ministocin Birtaniya za ta gana kan makomarsa, ko da yake prime minister a jiya Litinin ya dage da cewa ba zai murabus ba kuma zai yaƙi duk wani da ya kalubalanci shugabancinsa.
0: To kai da Raliya Zubairu. To Raliya, dai muna kan batun siyasa ne amma wannan karan a Najeriya, inda cacar baki ta kaure tsakanin bangaren tsohon mataimakin shugaban kasar Alhaji Atiku Abubakar da kuma bangaren tsohon dan takarar shugaban kasa Peter Obi kan batun shiyar da dan takarar shugaban kasa zai fito daga jam'iyyun adawan kasar. A ƙarshen mako ne dai jam'iyyar Hamayya ta NDC ta yanke shawarar tsida dan takarar na shugaban kasa daga shiyar kudancin Najeriya a zaben 2027. Sai dai bangaren Atiku Abubakar ya ce babu wani dan takara daga Kudu da zai iya kayar da shugaba Tinubu, kuma yin hakan tamkar tabbatar da nasara ne ga shugaba Tinubun a zabe mai zuwa. Ga rahoton Awwal Ahmad Janyau.
3: Batun dai tsarin karɓa-karɓa a siyasar Najeriya ba sabon abu ba ne, kuma duk lokacin da zabe ya karato sai an samu cece-kuce tsakanin 'yan siyasar kasar, musamman shi yadda dan takarar shugaban kasa zai fito. Kuma jiga-jigan adawa ne da suka kasa dunkulewa waje ɗaya a yanzu ke musayi yawo bayan sabuwar jam'iyyar Peter Obi ta NDC ta yanke shawarar fito da ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben 2027 daga shiyar Kudu. Wani abin da bai yi wa ɓangaren Atiku Abubakar daɗi ba, inda ya ce ya saba wa manufar 'yan adawa ta ƙoƙarin kayar da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. Abdurrashid Shehu Sharaɗa ɗaya ne daga cikin masu magana da yawan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar.
4: Shi batun wannan wato karɓa-karɓa ba za ka iya yin shi ba a jam'iyyar idan kana da gwamnatin ne a hannunka, a ce wannan shiya ta yi sai wata shiya sai ta yi. kuma babu inda ya zama cewa tsarin da jam'iyyar APC take bi na shiya shiya misali a ce wai wasu jam'iyyu shi ma wannan tsari za su fi wannan ba dalili bane wannan ba hujja bace duk jam'iyyu tsarin da ya kamata su bi shine tsarin da za su karbi mulki tsarin da za su samu nasara tsarin da za su kifar da gwamnati da ke ci shine tsarin ingantacce kuma shine tsari na zahiri
3: kana nuhin jam'iyyun adawa kenan
4: har jam'iyyun adawa kenan
3: amma wasu za su ce ba jam'iyyar ku bace ina ruwanku da harkar wata jam'iyya
4: ba abin da ya shafe mu da wata jam'iyya domin dama mun san wasu daga cikin jam'iyyun nan dai yan kasuwa ne bakin su daya da gwamnati suna rufe kofa da gwamnati ni dai ban ga wani dan kudu da zai iya shiga takarar da zai iya kada Bola Tinubu ba
3: to sai dai bangaren Peter Obi ya ce karfin magoya bayani ya kai ga matakin da jam'iyyar sa ta NDC ta dauka kuma matakin na kan bisa tsarin neman hadin kai Ibrahim Hassan Abdul Karim wani na hannun daman Peter Obi ne
5: mu muna ganin wannan abin da NDC ta yi wani abu ne wanda mu ya burge mu kuma mun ga yadda aka samu hadin kan matasan wanda dama tafiya ce ta matasa wanda muna ganin shine mataki na farko wanda zamu warware masu yan siyasan ci da addini da ci da kabilanci a zani a kasuwa a fahimta a gane cewa kansu suke yi ma sai zabe ya zo sai su ce kudu ko arewa amma daga karshe dai duka kansu aiki suke ma
3: to amma ta yaya za ku kwaci mulki bayan shi bangaren Atiku na zargin ku da bata tafiyar hadin kan hamayya
5: ana cire dan takara wanda yake incumbent wake wanda ke zama akai da mutanen da suke da organic followership abin da ake nema shine hadin kai shi Atiku ya zama shugaba ya bada hadin kan a samu hadin kan kudun da arewa cewa muna son mu fitar da wannan gwamnati wannan shi ya ta amfani da cewa a kai sai kai ko da kai dan arewa ne ana ganin kuma su kudun suna ganin cewa mu ma ɗan Najeriya ne ya kana a rika kallon mu cewa mu ma ba ƴan bare bane duk lokacin da yake zo a yi mana adalci yi mana adalcin zai hada kan kasar ce ta ci gaba
3: ga alama dai mataki NDC wasu na ganin tamkar ta yanke hukunci ne Peter Obi ne zai kasance dan takararta na shugaban kasa kuma mashahanta na ganin hakan na iya tasiri ga saita kiblar sauran jami'an adawar wajen fitar da nasu yan takarar shugaban kasa Awwal Ahmad Janyau BBC Hausa a Abuja Nigeria
0: to yanda ake shirin tunkarar zabin na shekara mai zuwa masu wato kungiyar masu bukata ta musamman a Najeriya ta nuna bacin rai kan zargin gurgunta burin su na siyasa inda ta bayyana cewa an hana mambobinta samun damar a tantance su duk kuwa da cewa sun sai form na neman tsayawa takara a jam'iyyu daban-daban na kasar
6: masu bukata na musamman suna ta kira ma matsayin mu na shugabanni da cewa sun saya form sun bi kaidoji a matsayin su na ƴan jam'iyya cewa suna son su yi takara na majalisar jaha ko majalisar tarayya amma wannan jam'iyyun da suka nuna sha'awar su sun ki su ba su dama kuma ba tare da wani hujja ba idan aka duba kundin tsarin mulkin kasa ya ma ce cewa duk wani kason da za a raba ma a bawa da kason masu bukata na musamman rashin samun masu bukata na musamman a majalisa na wakilai ko majalisan dokoki ko kuma na dattije shi yasa masu bukata na musamman muke cikin halin fatara halin rashin ilimi halin komo baya a cikin duk wasu al'amura
0: to sai ku kasance tare da mu a shirin mu na hantsi domin jin cikakken rahoton to alilayo dai muna Najeriya ce inda kungiyar kare haƙƙin dan adam na Amnesty International ta buƙaci hukumomin ƙasar da su gudanar da bincike kan harin da sojoji suka kai ta sama wanda rahotanni suka ce ya kashe akalla fararen hula 100 a kasuwar Tumfa da ke karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara a cewar kungiyar da tun da karfe 12 na ranar Lahadi da ta gabata ne aka ga jiragen yakin soji suna shawagi a saman kasuwar da ke ci mako kafin su sake dawowa su fara ruwan fama ba mai da misalin karfe 2 na rana Malam Isa Sunusi shine daraktan kungiyar ta Amnesty International a Najeriya ya kuma yi min karin bayani
7: mun fitar da sanarwa ne muna kira ga gwamnatin Najeriya ta yi bincike akan asarar rayukan fiye da mutum 100 da ya faru a wannan kasuwa ta Tumfa dake karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara mun yi imani akan cewa bisa bayanan da muka tattara kusan dukkanin waɗanda abin ya shafa fararen hula ne irin wannan ce ta faru a jilli dake tsakanin Borno da Yobe a watan da ya gabata inda aka kai shi ma hari a kasuwa shi ma aka kashe mutane kuma a cikin waɗanda aka kashe din har yanzu ba a samu shaida cewa akwai wasu daga cikin waɗanda ake zargi da kasancewa masu daukar makami suna yakar jama'a a cikin su ba dan haka dole ne a dau mataki ba zai yiwu a ci gaba da asarar rayuka irin haka ba
0: To amma sojoji kamar suna cewa ba su suka kai wannan harin ba.
7: To shi yasa muka ce ayi bincike ayi. Sannan waye yake tuka jirgin yaki a Najeriya? Ai shi yasa muka ce ayi bincike. A jihar Niger ma irin wannan ta faru a cikin makon da ya gabata, inda mutane akalla 12 suka rasa ransu, kuma yawancin su ma kananan yara ne. Ko wannan na zamfara ma yawancin waɗanda abin ya shafa mata ne da kananan yara, waɗanda suka je su cin wannan kasuwa masu sai da fura, masu sai da nono da sauran kayan abinci.
0: To da yake ba wannan ne karin farko da aka samu irin wannan ba, kai kanka yanzu ka lissafo waɗansu lokuta da irin waɗannan abubuwan suka faru. To me kuke gani kamata a yi domin kawo ƙarshen irin wannan matsala da ake samu?
7: To na farko dai ya kamata mu sani akan cewa wannan abun ba yau aka fara shi ba, tun daga shekara ta 2017 irin wannan take faruwa a arewa maso gabashin Najeriya, musamman a jihar Borno, inda da sunan yakar Boko Haram ake kai hari ta sama ana halaka ɗaruruwan ko kuma gwamman fararen hula. Ya kamata gwamnati ta tsaya a yi magana da sojojin nan, ba a ce kar su yi aikinsu ba, to amma kada aikinsu ya zama sanadin asarar rayukan fararen hula da mutanen da ba su ji ba ba su gani ba. Sannan a tsarin doka ta ƙasa da ƙasa ta 'yancin ɗan adam, duk wani aiki da za a yi na samar da tsaro bai kamata ya cutar da fararen hula ba, domin dan su ake yin wannan aikin. Don haka dole ne a tsaya a sake nazari. Irin wannan tana ci gaba da faruwa, ta sha faruwa ba wai a jiha ɗaya ba, ba a jiha biyu ba, ba a jiha uku ba. Kuma kullum idan an kashe mutane sai a zo a ce ai yan ta'adda ne, ko kuma a ce bandits ne, wato barayin daji. Wannan ba zai warware mana matsalar ba, domin yana sawa mutane suna jin kiyayyar gwamnati a cikin ransu, domin suna ganin cewa gwamnatin da ya kamata ta kare su kuma ita take kashe su. Ya kamata a tsaya a yi bincike, a duba wasu dabaru za a bi na aikin soja da za su zama idan za a yi aikin nan ba tare da an kashe fararen hula ba. Sannan duka abubuwan da suka faru nan ba a taɓa tsayawa an yi wani bincike ba mai zurfi domin a gano me yake kawo wannan kuskuren. Akwai lokacin da suka yi irin wannan a baya suna cewa kuskure ne har su nemi afuwa. To amma yanzu sojoji sun ɗauko wani sabon salo, inda idan sun yi wannan abun kawai sai su amfani da jami'an gwamnatin jiha ko kuma wasu ɓata gari kawai su ce wai ai mutanen nan gaba ɗayansu masu laifi ne. Ya za a yi a ce kasuwar ƙauye guda wadda mutane daga wasu jihohi suna zuwa suna cin kasuwar, a ce gaba ɗayansu ɓata gari ne.
0: Malam Isa Sanusi kenan, daraktan ƙungiyar Amnesty International a Najeriya. To yanzu haka guguna cewa ƙarfe 7 ne sauran minti 14 a garin Kuyuk da ke jihar Adamawan Najeriya, kuma haka lokacin yake a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To tun da farko a cikin shirin da ya kunji cewa Prime Minister Burtaniya na fuskantar matsin nan ba kan yayi murabus bayan jam'iyyarsa ta sha kashi a zaɓukan da aka gudanar a makon jiya. To gaba shirin zamu koma Najeriya, inda aka yi wani muhimmin sauyi a bangaren ilimin kasar. Amma kafin nan bari mu je jamhuriyar Nijar, inda hukumomin shari'a a kasar ke ci gaba da gangamin wayar da kan al'umma game da sanin muhimmancin zuwa kotu da neman haƙƙinsu. An daidai kufa wajen kira ga al'umma, musamman mata da su ne mafi akasari ke fuskantar cin zarafi, da suka ɗaukar matakan da doka ta ba su dama wajen ganin an yi musu adalci. Ga rahoton Cima Ila Isufu.
8: Wayar da kan jama'a game da buƙatar yin adalci a kotunan ƙasar na da nufin maido da amana tsakanin 'yan ƙasar da hukumar shari'a. Ma'aikatar shari'a tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyi na gudanar da gangamin don bayyana wa al'umma matsayin doka da rashin zaman lafiya. Sai dai a nasu ɓangare mata sun ce sun gane muhimmancin hakan da ma irin hanyoyin da za su bi domin ganin an kwato haƙƙinsu, saɓanin yadda a baya wasu suke ɗari-ɗari da zuwa kotu, kamar yadda malama Kaira Ibrahim take cewa.
9: Justice wajen neman haƙƙi ne, ba wajen neman tarzoba ba ne, ko kuma wajen wani abu da kake ganin kamar al'ada mu suna ce an ka zauna tare da mutum gurin shari'a wani zamantakewan ku ya ƙare, a'a, wajen gyaran zaman zamantakewan ne. Mun ƙaru sosai saboda abubuwa da yawa wanda ba mu san su ba, mu a matsayin mu na mata ba mu san haƙƙinmu ne ba. Na san daga yau kowace abun tahiya gurin shari'a ya same ta, na san da gudu za ta yi gurin shari'a.
8: Habiba Mamma, shugaban alƙalan kotun Difa, ya bayyana gamsuwa da jin daɗin yadda matan suka karɓi wannan kira, tare da fatan za su ci gaba a nasu ɓangare da waye kan 'yan uwansu mata kan wannan batu.
10: Waɗanga matan muna kyautata za su waye ma 'yan uwansu kai cewa kotoci justice

0: sayar da tarin baunar da yake kiwatawa a gonar tasa. A makon da ya gabata ne kotun kundin tsarin mulkin Afirka ta Kudun ta yanke hukuncin cewa dole ne a ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin ta hanyar fara shirin tsige shi daga kan mulki. Mr. Ramaphosa ya ce ba zai sauka daga kan kujerar tasa ba, kuma zai nemi kotu ta sake duba tare da soke rahoton, wanda ya ce ya dogara ne kan shaidu na jita-jita. Wasu masana na ganin cewa zai iya tsallake batun tsige shi a gaban majalisa. To amma kalubalantar wannan rahoto a kotu na iya sawa mutane da dama su ga hakan a matsayin wani kokari na gujewa yin bincike, wani lamari da ka iya bata masa suna da tarihin sa na siyasa.
1: To gaida Imam Saleh. To a Najeriya ana cigaba da tsokaci game da wato matakin da hukumar shirye jarabawa shiga manyan makarantun kasar wato JAMB ta dauka na soke jarabawar UTME ga masu neman gurbin karatu a kwalejojin ilimi da na aikin gona da kuma na kwalejojin kimiyya a kasar. A jiya Litinin ne dai ma'aikatar ilimi ta kasar ta sanar da daukar wannan mataki da zaman baiwa dalibai damar samun gurabin karatu cikin sauki. Ga rahoton Ahmad Kabo Idris.
2: A yayin taron an tsara manufofin daukar dalibai zuwa manyan makarantu na shekarar 2026 da aka gudanar a Abuja. Ministan Ilimi Tunji Alhausa ya sanar da cewa daliban da ke neman gurbin shiga karatun NCE ba za su sake zama jarabawar UTME ba mutakar suna da cancantar da ake da bukata. A cewar sa, daliban da ke neman shiga karatun NCE kuma suke da shaidar credit hudu a kwasa-kwasan da ake da bukata ba za a sake bukatar su zauna jarabawar UTME ba. Ministan ya kuma jaddada cewa dole ne irin waɗannan ɗalibai su yi rijista da hukumar JAMB sa'annan a tantance tare da tabbatar da ingancin takardunsu kafin a ba su gurbin karatu bisa dokokin da ake aiki da su. Ko yaya ɗaliban suka ji da wannan mataki?
3: Damun abu ne muna da zil a kansa. To Allah bai sa ya kai ba. Kamar lashiya da muka zo muka yi wannan jarabawa UTME din shi ma bamu tsallake ba. Mun nemi college idan har na kura ma yanzu na koma kasuwa. Na ci gaba da sabgogina. To jin wannan sanarwar ta ƙara min confidence. Na ji daɗi sosai. Yanzu zan karkara takarduna zan zo na ɗora daga inda na tsaya.
4: Sai na ji wannan labarin har na ƙara jin wani karsashi. Ka ga akwai alamun akwai wani opportunity ne ya ƙara zuwa. Dama ne ta ƙara zuwa wanda za ka iya fara wani abun kuma daban.
5: Gaskiya dai na nemi admission ne ban samu ba first. Wannan kuma babban dama ce da JAMB ta ƙirƙiro saboda mutane su samu a damar yin karatu kenan. Inda iya samu gaskiya musamman ma fannin agriculture din nan.
2: Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da masana ke cewa matakin ya kamata a lura da shi da kyau domin gujewa nakasa fannin ilimi. Dr. Bulyamini Bello Inuwa malami ne a tsangayar ilimi ta Jami'ar Bayero ta Kano.
6: Ko yanzu muna fama da irin ɗalibai masu rauni waɗanda sakamakon training da suka taso daga ƙasa. To kaga da wannan ma screening din ana dan samun ɗan wasu tangarɗa. To ina ga kuma babu screening din. To ina ga kaman an sakewa doki na linzami kawai ta yi ta gudu. Ba wai yawan ɗaliban bane abinda ake bukata a'a. Ana bukatan kowa ya samu daman karatu amma kuma wani irin karatu. To a samu karatu mai kwari shi kuma tun daga farko ake gina shi.
2: A ganinka me ya kamata a yi?
6: Na farko muna da kaman kwalejoji da yawa. Idan aka yi regulating wayannan kwalejoji masu yawan aka samu kyakkyawan tsari na tunanin. Mataki na biyu a maida hankali akan inganci. Za a iya samun ɗalibai waɗanda suke ga ba za su iya yin komai ba wato masu raunin kenan. Sai duk su zo su ruhu ma abin da ya shafi harkan ilimi. Domin za a yi ta fitar da ɗalibai masu rauni waɗanda kuma su za su koma su je su gina primary mun nan karatu daga tushe. Za su gina mana secondary school. Ƙarshe kuma a ce an sake kawo su. Kuma shi harkan karatu na education garbage in garbage out ne. Abinda ka shigar da shi shi za ka fitar.
2: Hukumar ta JAMB dai ta ce an ƙirƙiro wannan tsari ne domin faɗaɗa damar shiga manyan makarantu tare da tabbatar da cewa an ci gaba da kiyaye ƙa'idojin ɗaukar ɗalibai. Rahotanni sun ce ɗalibai sama da miliyan ɗaya ne ke rubuta jarabawa a duk shekara a faɗin ƙasar, inda ake ganin wannan mataki ka iya kawo sauyi a tsarin ɗaukar ɗalibai zuwa manyan makarantu a Najeriya. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
1: To yanzu kuma ga Muhammad Buhari Fage da labarin wasanni a taƙaice.
7: Har yanzu dai da sauraron nan aka ba a fafutukan neman cikon kungiya daya da za ta fada championship tsakanin kungiyoyin birnin London biyu Tottenham da

0: West Ham. Tottenham ta tashi kunnan doki tsakanin ta da Leeds United a wasan mako na 35. Tottenham ta gaza cin wasan ta duk da cewa West Ham ta yi rashin nasara a ƙarshen mako a hannun Arsenal. Yanzu Spurs za ta fafata da Chelsea a wani wasan hamayya na London. Sannan kuma za ta karkare kakar da Everton. Yayin da ita kuma West Ham za ta yi wasan ta na gaba da Newcastle ta kammala gasar da Leeds United. Alamu na nuna watakila sai a wasan ƙarshe na gasar za a samu ɗaya kungiyar da za ta fada championship a bana. Manyan masana kwallon kafa na duniya na ci gaba da tafka muhawara kan kwallon da VAR ta kashewa West Ham a wasan ta da Arsenal. Wasu daga cikin masana na ganin hukuncin ya cutar da West Ham wadda take neman tsira daga fadawa championship. Haka zalika ya taimakawa Arsenal a yunkurinta na ganin ta lashe Premier a bana. Tun West Ham ta ce za ta dauki matakin shari'a kan hukuncin. Da alamar zabukan da ke gaban Chelsea na wanda za ta dauka a matsayin kocin ta na dindindin ya jefa muhawara tsakanin magoya bayan ta na duniya. Chelsea ta sanar da shirin ta na daukar sabon kocin ta na dindindin nan da tsakiyar watan Yuni mai kamawa. Kungiyar ta fitar da sunayen kocin da take so ta dauka, ciki har da Xabi Alonso, Andoni Ariola da kuma Marco Silva na Fulham. Alonso ya rasa aikin sa ne a watan Janairu da ya bar Real Madrid bayan jagorantar ta na watanni 8. Tsohon dan wasan Liverpool din ya ci wasa 24 cikin 34 da ya ja ragamar Real Madrid. Amma ya rasa aikin sa ne bayan da Barcelona ta cinye Real Madrid a wasan karshe na Super Cup. Kungiyoyin kwallon kafa da dama a Turai na ci gaba da nuna muradin su kan kocin Bournemouth Andoni Ariola. Kocin dan kasar Spaniya yana matsayi na 6 a gasar Premier kuma ya buga wasa 17 ba tare da an doke shi ba. A jerin kungiyoyin da ke neman kocin akwai Manchester United, Chelsea da kuma Benfica, sai kuma Bournemouth da take son sabunta kontaragin sa.
1: To sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken labarin wasannin, amma kafin kuna iya garzawa shafinmu na bbchausa.com domin ganin labarin wasannin da muka wallafa da ke cewa Juventus na nazari kan Jackson, kungiyoyi da dama kuma na rububin Bowen. To kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma nan da minti 30 idan Allah ya kai mu za mu dawo a shirinmu na hantsi. A gaida Raliya Zubairu da ta tsara mana shirin, sai kuma Lawal Nur Suleiman da ya hada mana sauti, Ibrahim Yusuf Muhammad ke fatan mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.

0: ita da magana inda zai taimake al'umma, kuma a ganin wannan shi zai rage wani damuwa na ce ko a shiga ko cikin wani halin da zai kama na damuwa nan gaba.
1: To kamar akwai wani mataki da za ku doka na kaucewa wasu su doki doka a hannunsu?
0: Eh, ana nema ba sai mun ce wai dole sai zama cewa a doka dokan ne tukuna ba, muna so ma kowa ya samu ya san amfanin wannan dokokin da muka bayar din, kuma kowa duk wanda ba zai yi ba kam a wannan lokacin duka an hada kan masu jama'an tsaro tare da sarakuna tare da masu angwanin duka kowa in ya shafi yankinka in ba ka yi abin da ya dace ba ma hukuma ba za ta bar ka ba. Ko kagan yanzu an kira sarakuna din za su aiki tare da kungiyoyin al'adu su tabbatar cewa an samu zaman lafiya, kuma duk dokokin da aka kera a kasa ya zama dole ne za mu bi waɗannan dokokin don a samu kada a kai ma lokacin da zai zama cewa za a tilasta ma wani ya yi abin da ya dace ko abin da ya kamata ba.
2: Honorable Joyce Lawyer Ramnap kenan, kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa ta jihar Plateau. To har wa yau muna Najeriya, inda anan kuma wata cibiyar ƴan jarida mai suna Center for Journalism Innovation and Development CJID ta ce an samu cin zarafin ƴan jarida har sau 1,326 a Najeriya, da kuma mutuwar mutane 28 cikin shekaru 9, lamarin da ke sake nuna irin cin zarafin da ƴan jarida ke fuskanta a ƙasar. CJID ta ce an tattara bayanan ne bisa alƙalamin rahotannin da aka samu ta hanyar rahotannin kafafen watsa labarai. To dangane da haka ne na tuntuɓi shugaban ƙungiyar ƴan jaridar Najeriya ta NUG Alhassan Yahaya, wanda ya shaida min yadda suke kallon wannan rahotan.
3: A matsayinmu na uwar ƙungiya, muna Allah wuri da irin duk wani cin zarafi da ake wa ɗan jarida a Najeriya ko kuma wato kisa ko na kamancin haka. In ka duba alƙaluma ɗin, yawancin abubuwan da suka faru akwai misalin cin zarafi ta wato zagi ko kuma duka ko kuma ƙwace kayan aiki ko kuma fasa kayan aiki ko na kamancin haka. A matsayinmu na uwar ƙungiya ba mu amince da wannan ba, muna kuma Allah wuri da shi. Kuma idan ka duba, za ka cewa cikin jihohin Najeriya, wato a cikin babban birnin tarayya, shi ne aka fi samun waɗannan cin zarafi ɗin, wanda alƙaluma ɗin sun nuna cewa sama da mutum 178 kenan wato aka ci zarafin a cikin Abuja kawai.
2: To kamar menene yake sa ake samun kamar batu da ya shafi cin zarafin ƴan jarida har waɗannan alƙaluma haka masu yawa?
3: Eh, to yawanci a dalilin neman aiki ne ko kuma neman rahoto, sai ga cewa wato jami'an tsaro walau na ƴan sanda walau na sojoji walau ma na ƴan bangan siyasa walau kuma na hukumar DSS su suke wannan. Shi yasa nake baki labarin cewa yanzu mun samu ɗan canji a cikin shekarun da ya gabata zuwa yanzu. Ba mu da matsala ta nesa ko ta kusa da ita wannan hukuma ta DSS, amma babban ƙalubale mu har a yanzu a matsayinmu na shugabannin ƴan jarida shine matsalan mu da yake tsakaninmu da hukumar nan na ƴan sanda. ƴan sanda har a yanzu suna cin zarafin wato ƴan jarida a jihohi daban-daban a Najeriya. Shi yasa muke ganin cewa ya kamata su ma zamana cewa sun zo sun fahimci yanayin aikin jarida. A matsayinmu aiki ne za mu bilhaki da gaskiya da amana, ba gudu ba tsoro, kuma za mu ci gaba da ba da rahotanni ba tare da wato gajiyawa ba.
2: Amma kamar ku a kungiyance, baka ganin kamar akwai matakin da ya kamata a ce kuna dauka domin kare mambobinku da kuma fadakarwa da su kan yadda za su yi aikin su ba tare da sun fuskanci cin zarafin ba?
3: A kwarai kuwa, ai, ba matakai da muke dauka matsayinmu na kungiya, muna da matakai kusan guda hudu. Na farko shine muna kara bawa ƴan jaridu horo ne inda za su dinga daukar rahotanni na zamani. Na biyu kuma shine za mu ba su, muna ba da horo misali na kariya, wato na safety, wato abin da ake kira kariya ga shi aikin jarida din. Shi yasa idan ka duba a yanzu mun yi kokari muna kawo wani sabon tsari, wato na kokarin mu ga cewa ƴan jaridan Najeriya sun samu inshorar lafiya da kuma inshorar rai. Sannan kuma muna kokarin mu ga cewa su waɗannan hukumomi na jami'an tsaro, mun yi kokari mun gaya musu cewa wato aiki ne, aikin jarida ya zo shi dindindin a Najeriya, kuma za a ci gaba da aikin jarida ba gajiyawa. Mu abokan aiki ne, ba abokan gaba ba.
2: So me ya kamata ƴan jarida su saboda kare martabar aikin nan da kuma tsira da mutuncinsu?
3: Abubuwa guda uku zuwa hudu. Na farko, a matsayin ka ɗan jarida, ka akwai tsare-tsare da ko yanayin aiki da ake aka wato na zamani, ya kamata ya zama cewa ka inganta kanka, ka inganta kayan aikinka. Na biyu kuma, ka samu horo na musamman yanayin yadda za ka dinga shiga irin waɗannan sarƙaƙiya na aikin jarida. Bikos aikin jarida, magana ta gaskiya, aiki ne mai ƙalubale, kuma ba yadda za ka guji wannan ƙalubale ɗin. Abu na gaba kuma shi ne, misali a matsayin ka ɗan jarida, zama cewa kana ƙoƙarin ka cewa ka yi updating kanka da uwar ƙungiya. Duk abin da kake zama cewa uwar ƙungiya tana sani kuma tana bibiya, domin idan dan buye yawa bai jin mai yayi wani wasu lokutan ma sai ka cewa ɗan jarida an ji an ci zarafin sa, ma su ma zo suka sanar uwar kungiya ba. Dole ne ka dinga wato alakanta kanka da uwar kungiya, shi za ta taimake kuma zamana cewa ta bi kadunka a lokacin da aka ci zarafin ka.
2: Shugaban kungiyar ƴan jaridar Najeriya ta NUG Alhassan Yahaya kenan kuma da haka gugumi ke cewa tara saura kusan kwata a Najeriya da Niger haka lokacin yake a London. Umaima Sani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC kuna iya zuwa shafin mu na bbc.com domin samun wasu rahoton nan. To yanzu kuma sai Ghana inda hukumomi a Ghana suka ce mutum fiye da 200 sun nuna bukatar a kwashe su daga Afirka ta Kudu saboda fargabar halin da rayuwarsu za ta iya shiga. Mutanen sun ce suna fargabar cin zarafi da barazana daga wajen 'yan Afirka ta Kudu yayin da suke ci gaba da kiraye-kiraye kan baki su fice daga kasar su. Ga fassarar rahoton Kamla Adam.
4: Mahukuntan Ghana sun sanar da cewa suna shirye-shiryen dawo da 'yan kasar fiye da 200 daga Afirka ta Kudu a yadda ake ci gaba da zanga-zangar kinjinin bakin haure a sassan kasar. ‘Yan kasashen waje da ke zaune a ƙasar na fuskantar cin zarafi da hantara da wulaƙanci a hannun masu zanga-zangar, waɗanda suke zargin su da aikata laifuka da kuma ƙwace musu ayyuka. A ranar 6 ga watan da muke ciki ne, mahukuntan Ghana suka gano wani bidiyo yana yawo inda aka ci zarafin wani ɗan ƙasar, bayan da ‘yan Afirka ta Kudu masu zanga-zanga suka buƙaci shi da ya nuna musu takardar shaidar zaman ƙasar, lamarin da ya harzuƙa mahukuntan da ma ‘yan ƙasar ta Ghana. Yanzu haka dai jakadan Ghana a Afirka ta Kudu ya shaidawa manema labarai cewa sun yi rijistar mutane fiye da 200 da za a dawo da su gida, kuma yana kyautata zaton za a samu ƙari ma a kansu. Jakadan ya ce ba za su bar wani ɗan ƙasar Ghana ya ci gaba da zama a wajen da ke da haɗari ba, sai dai in shi ya so. Akwai da 'yan ƙasar ta Ghana kusan 20,000 da ke zaune suna aiki a wurare daban-daban a Afirka ta Kudu, a cewar ofishin jakadancin Ghana. An yi ta zanga-zangar yaƙi da baƙi tsawon makonni a sassan ƙasar ta Afirka ta Kudu, inda masu zanga-zangar ke neman mutanen da suka shiga ƙasar su taɓa rauniyar hanya su tattara nasu ya nasu su fice daga ƙasar. 'Yan Afirka ta Kudu dai sun yi zargin cewa baƙin suna shiga ƙasar taɓa rauniyar hanya ne. Ƙasashe kamar Najeriya da Angola da Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi tsokaci kan abin da suka kira cin zarafin baƙin da ke faruwa da sunan zanga-zangar yaƙi da baƙin haure.
2: A gaida Aisha Sharifa da fassarar rahoton Kamla Adam. To kotun tsarin mulkin ƙasa ta yanke hukuncin da ke kange 'yan gudun hijira daga samun damar ci gaba da kasancewa a Afirka ta Kudu, sannan an yi watsi da yunkurin su na sake neman izinin ci gaba da zama a ƙasar. Wannan shari'a ta kunshi wasu 'yan Burundi biyu ne wanda tun a shekara ta 2014 aka ki ba su mafakar siyasar da suka nema. A shekara ta 2018 mutanen biyu sun sake gwada sa'arsu amma hakan bai samu ba. Bayan buƙatar wato saboda tsananin rikicin siyasa a Burundi ɗin. Ga rahoton Aisha Aliyu Jafar.
5: A wani hukuncin rinjayen alƙalai, kotun ta amince cewa a yanzu haka dokar 'yan gudun hijira ba ta samar da takamaiman tsarin dokan da ke ba da izinin sake neman mafaka ba bayan an ki amincewa da buƙatar mutum a karon farko. Hukuncin ya ce bayar da izinin ci gaba da shigar da buƙatar neman mafaka ba iyaka ba tare da doka ba zai iya haifar da rudani ganin cewa buƙatar tasu ba za ta taɓa ƙarewa ba, wanda zai hana korar baƙi da kuma haifar da rudani ga gudanar da aiki. Don haka kotun tsarin mulkin ƙasar ta soke hukuncin da kotun ƙoli ta ɗaukaka ƙara ta bayar, wanda ya umarci ma'aikatar harkokin cikin gida da ta karɓi sabbin buƙatun neman mafaka daga waɗanda aka ƙi amincewa da su a baya. Ministan harkokin cikin gida Leon Schreiber ya yi maraba da hukuncin, inda ya bayyana shi a matsayin babban nasara kan masu amfani da tsarin zama 'yan gudun hijira ta yadda bai dace ba.
2: A gaishe ki Aisha Aliyu Jafar. Idan muka sake komawa Najeriya, ministan babban birnin tarayya Abuja Yansan Wiki ya fito fili ya musanta zargin da ake masa cewa shi ne kutun-kutun na hana a tantance gwamna Simini Lai Fubara da ɗimbin magoya bayansa yayin aikin tantance masu neman tsayawa takara a ƙarƙashin Inuwar jam'iyyar APC da aka gudanar ranar Litinin. Wannan martani na ministan na zuwa ne a daidai lokacin da ake sato kasa katsi a yanayin siyasar jihar Rivers din. Ana dai zargin cewa kwamitin tantancewar ta yi watsi da buƙatar tsayawa takarar wani babban ɓangare na magoya bayan gwamna Fubara gabanin zaɓukan fidda gwani na shekarar 2027. Ga rahoton wakilinmu na Lagos Umar Shehu Ɗanleman.
6: A cikin wani mataki da ya girgiza sassan siyasar jihar, kwamitin tantancewar ya kori daukacin masu neman takara su biyayya ga gwamna Fubara, ciki har da tsohon kakakin majalisar ɓangaren gwamnan Victor Okojumbo, yayin da aka tantance tare da amincewa 'yan majalisa 29 masu ci yanzu da ke biyayya ga ministan Abuja. Wannan tantancewa ta kuma janyo sabon bincike kan jita-jitar tsarin da 'yan takara masu neman sahalewar gwamnoninsu a jihohi da kuma tarayya. To sai dai al'amuran da ke faruwa ana zargi cewa ya zama wani makami na ladabtarwa da kuma gurgunta wasu a siyasa. Wannan

0: da kuma boye kasawarta ta hanyar dauke hankalin jama'a da abinda suke so, kamar yadda Malam Muhammad Al-Muktar, wani dan fafskafarar hula a kasar, yake cewa
1: babu wani aiki wanda ya kamata a yi wanda a gyara wanda ke da kwai. Kuma ai kasa ga an kama ta ne a bisa kan tsaro da talauci da rashin kwanciyar hankali, amma wannan wata kasawa ce da lulluɓe wasu abubuwa wanda ke gaba a yi ba ake so yanzu a kawo a lulluɓe da a bar magana abubuwan da ke da kwai na matsala. Gaskiya akwai aiki ga wannan mutane, kuma wannan mutanen gaskiya ba su iya. Sun doki abin kamar rigi-rigi kamar za su iya, amma ba su iya.
0: Kawo yanzu dai kasar ta Jamhuriyar Nijar na da jihohi guda takwas waɗanda suka haɗa da Agadez, Difa, Doso, Maradi, Tawa, Talabiri, Zandar da kuma Yamai, da gundumomi ko ƙananan hukumomi 63.
2: A gaishe ki Cima Ila Yusufu, yanzu kuma ga Buhari Muhammad Fagi da labarin wasanni.
3: Kocin Barcelona Hans Flick ya ce zai saka hannu don tsawaita kwantaraginsa ta ci gaba da horar da Barcelona har zuwa ƙarshen kakar 2028 bayan lashe La Liga da ya yi a ranar Lahadi karo na biyu a jere. Flick, wanda kwantaraginsa za ta ƙare a watan Yuni mai kamawa, ana sa ran zai sanya hannu kan ƙarin shekara guda tare da zaman tsawaita zamansa na shekara ɗaya a nan gaba. Barcelona ta haɗa maki 91 a La Liga na bana, abin da ya sa aka bata kofi kenan yayin da ya rage sauran wasanni uku, saboda babu wata ƙungiya da za ta iya haɗa makin da ta haɗa balle ta wuce ta. Tsohon ɗan wasan Real Madrid Sergio Ramos na zab da sayen tsohuwar ƙungiyarsa ta Sevilla wadda ya yi wa wasa har karo biyu. Ramos da kamfanin masu zuba hannun jari na Five Eleven Capital ne suka cimma yarjejeniyar da kuma wasu manyan masu zuba hannun jari a ƙungiyar, kamar yadda kafafen yaɗa labaran Spaniya suka rawaito. Yanzu ana buƙatar amincewar La Liga da kuma hukumar wasanni ta ƙasar Spaniya kafin a kammala wannan yarjejeniya. Sevilla, wadda ta lashe Europa 2023, ta dawo gasar La Liga ne a shekarar 2001-2002, kuma tana ta taka rawar gani a tsawon waɗannan shekaru, sai dai a bana tana fuskantar koma baya, inda maki uku ya raba ta da ƙungiyoyi uku na ƙarshen teburin La Liga. Kocin Manchester City Pep Guardiola ya ce ɗan wasan gaban ƙungiyar Umar Marmoush zai taka muhimmiyar rawa a wasannin da suka rage wa ƙungiyar a bana. Ƙungiyar na da sauran wasanni hudu da suka rage mata a banan, ciki har da wasan ƙarshe da za ta buga na FA da Chelsea. Marmoush bai samu damar buga wasanni da yawa ba a City a banan, saboda wuri ɗaya suke bugawa da Erling Haaland wanda ya ci wa City ƙwallaye 50 a bana. City da ke matsayi na biyu a Premier na da tazaran maki 5 tsakaninta da Arsenal.
2: To an gaishe ka Buhari.
4: Labarai da dabi'un su. Sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
5: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
4: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
5: Kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
4: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.
2: To madalla, ina kuma gayyatar ku shafin mu na bbchausa.com domin karanta wasu labarai. Akwai labarin mutanen da ya kamata su yawaita cin kafar kaza, sai ku je ku duba ku gane irin mutanen da kuma kasashen Afirka 10 da suka fi sayan makaman yaki. Sai me ya bambanta aikin Nuhu Rubadu da sabon ofishin tsaron cikin gida na Najeriya? Akwai labarin abin da ya sa na amince ne wa Peter Obi mataimaki, in ji kwankwasa kenan, sai a je a duba. Da kuma me ya sa Kanye West ba ta samun tagomashi a taron karrama 'yan fim na Afirka? Akwai kasashen Afirka 10 da suka fi sayan makaman yaki, da kuma abin da ya kamata ku sani kan gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026. Akwai shafin mu na kai tsaye inda za ku iya karanta Amurka ta kashe dala biliyan 29 kan yakin Iran. Idan kuma kuka shiga shafin namu na kai tsaye, za ku samu wasu labarai masu ɗimbin yawa musamman kan irin wainar da ake toyawa a Najeriya da makwabtan kasashe. To duka da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, wanda Aisha Shiribafa ta haɗa mana, sai Fatawul Muhammad ya sada ni da ku.